0: Obrade me bompa yo, me bompa ye. Papa Yesu si mi se o. Na de ba me yan hwehwe ni bebu. Ye bom su obebie papa ka isi wa che. Da ba yu ya ni be pa ke ka isi ho. Enko ko ha su bi. O ba front ha. Oh. Ako ni ya de koko. Ai ya bi. Ya bi so na ku. Ku ni mo ba ka tra. Ya sa ji ni na ni ya ko. Papa Yesu. Aku je na ni ya ka ni mo ko.
1: Ya han ku tai.
0: Ya han ku tai. A mulus are 6 years square, and a force in the grass area. The bumpire, with the post space as well. I got it when you were young.
2: Okay, FM.
3: Yes, you move your mind. Come on, everybody.